0: to kisani kare shel kirimara ni pore wa hawa tu wa yo yamo my will my kwa mana beru kisani kare na di chupa pa ka ba ha ba kwa tingu jua mai ti uri na ti no kare shel kire uri na da ada ko ni papa jua ti atu ye kare shel kire re malet ke chen ne kare shel kire tu alet ama ginta pe roma ya ye eto marani puri ramo nyutu ikom gi papa kabaho ba kwa peti ngato ramo konyo gi ikom arem longa ginti ye karo mere vishu papa kabaho ba kwa wano kwa yo kiso ni no kere marani no meko ne ruot uot kikano longa ginti yere ado ngato ramo konyo gi pe gindu shutio na imika yin kiken ni yinu ni ramo konyo gi doko buba wot kar chel kere teha wehe gong jara siang jara gong yoga kong tuwa chama jok tu tuyo vi kar chel kere ito gong yogi kamarem longa genti kar chel kere papa kabaho ba ko wange yine ti yuman papa men kong joke ne ti udi buj abo bal tiana no chan kunasha tiana no peho kuno eto gong chingi da po muro ubeiro ka lo goa me wandano no terro Aura keti kome. Bano miyo dano no tiyan eno tiyan papa. Abongo bal. Yeda nga mano ruot. Yini wari guwahe ko nasha. Shungkan shol keti kuno. Konye papa kabaho bako. Ngeo be yini ngeo wadu shukar shol keti gorwa. Kana goro si ye papa kabaho bako. Yini shungkan shol keti wa yere. Tingu juwa mete wore yo. Juwa mete ngochara shol keti gimaj. Jua tia wati tiengi. Jua tia bea na hewi yama papa kabaha baha kwa. Umi yu gira ishi nyi. Kone ruot. Beti ingata rama kwa kukenye. Beti ingata rama konyo bi. Yin keni papa kabaha baha kwa. Akaro mere disu papa kabaha baha kwa. Le na miru ni yeno kanya teko choro di gorma chol pengi. Utuna yye kano papa kabaha baha kwa. Manu kut kiseni kare chol kiri marani. Uweho eno tunu papa. Jungdo kare shel kere ye kano. Konye papa ka baho ba kwa. Nga be jok kere jok di chere shu tiya me loanyo. Me tam ni duok kere ping. Eto ba. Wano ko bishung kare shel kere wa. Yedo nga mwane papa ka baho ba kwa. Wano de mi wa kisani. E mi wa weo. Ini na tim papa. Mi wa kwa papa. Jungdo kare shel kere wa. Ko biruot. Gina loy peba. Koi wai gua gua mana papa kebaha bang kuah. Pukul ni tu wanen tu jah program cara shell kira lego. Pukul ni word cara shell kedua. Kira gig cara shell kedua. Inilah loi kompe. Aye ni tu man papa. Ini lu bang apa bang word bang jinaleng. Amen.
1: Apa ye ba?
0: Apa ye ba?
1: Ngau tel wai lego ni.
0: Mana lah kira dan wong isha.
1: Dan apa tu tual lah apa bang tiu kira bang medi guma duang tu tual.
0: Amen.
1: Amen.
0: Atike di ba?
1: Apoy ba?
0: Koye te konya kere wero ni ba?
1: Wero ni.
0: Amon le ting, yine le ting amal.
1: Oh, okay.
0: Apoy ya.
1: Apoy le twelda.
0: Warang ya.

0: sen mai fola yago kere sembli su ruma yago awila e fuje alur chengulol pe kere jo longo mio balo atel program ya jogenu bere fonde aiza ku jok no kia me apachi pies hotel yo ber won koma jogdanu kelo na ma chimerti nota bira bora boro adeka rion not kere po yun chen moris na ma chimerti nota bira bong wena ngwen apicha bong wena chel adeka rio chel kere kan lim pasta go
1: poyet tal la dogu chenne kom dakirame o karno kere kwena chego chego to tal machat wella me worno ko benin wadu gamo chimero mar yok kene kadon oto tieko yobanoko
2: hello hello
1: apoyo
2: my name is bon ma jodi egba
1: eh apoyo tie
2: now we run like akita tango kere ni gonyo kere la o dingarach
1: uding
2: eh dango mio jo marco benin la o miran like
1: kangari
2: da poco bena ga yo kenne ye
1: ka ka ko bena ngari uding nu dano no tini ngora
2: akare yo ke gino ni pe pe ye ni anga tuan
1: okay
2: bena me doga doga ye
1: hmm
2: o mio du ko vila ngami ra lege no kitara ni anga re no ko
1: apoy matek
2: sabe gana apoy ba
1: apoy to twalo go yi
2: be
1: poy go shim to twalo
3: hello
1: apoy ba
3: o william ye poje
1: william
3: eh
1: hmm
3: an muje mor me ko bai ko pela on ko ri ali ek leki
1: hm
3: ni nga to din kwal di kwal gi noro
1: hm
3: o ti ape ni gi ko bua gi ni ka ka ngan ne kan e ke te wa ni wa me kan si ye
1: hm
3: yo te bir ba ko doge ka ko ile ka to ker lo pe tu chu
1: hm
3: o ta ja to du de ga du de jere wa ha wura tu chu kan si ye ka tu chu kan si ye
1: hm
3: yo ngoda ko ko du ko go du pa ko po po nu pa tu chu
1: okay.
3: En kita dung grepe kira mori lang na mero le kar ka to go pe tu shu.
1: Hmm.
3: En kita no.
1: Okay, poi ba te. Ayer le pedia we ne dio da kerti do ngara ma biro e ka te tu cha wa paru chel me o tieno do ko ne po te twali ne me ne go chim mi wa tam mi wa ngeo ngo kara che o mio chon cha no ko ne jo ko ne lang mero le dung lang mira leke unu gonyo ngo ibere winyi yore yore jawa me anu go chime kata beru meyo tamgi manono ikom kori jami noe nono dung mia doa kubuni ti kare maorti ya menu ngeo jomana me ngeo yang odeg woki jomana ti joke na me kai miyo ni yang diel yang ote ketu yi diel yi dake kanu kekeru diang kekeru diel duj yor no pian ti tung cha wi man ti kwere na o ke ker yi de long yi da ke gata ti di a me moter ni we no dung ko di jonu dang tie e ka ti joke na kom tie me yang o diang ka ho yi mi o luwa luwa ni bi yang diang yi da ke gata ti di yi ni we na o yang o diang da o tie ko diang ko e ka ti joke na dang nu ka ngeo ka ya dang bala a yang diang ko yi teri wo yang pono yang o logo pe pe pe ngeu kita mo kwa

tamuni chachapo kana mewo kiyini puru diko ana kobani bet kanono chachapo weka jamete bera bera bera eka kada yin iti dai weo giri mot iti weo kere nyoha iti te nyoha ana kobani moru wa tek tutual yina da nweti galo wan kere nama wewe uya wewe ana ko bodange a poe dang tutual me we yu we kai we yu na me sha kene balota madano ni iwe nok kai we a pola pola sha kene sha me dok yini maro dog lobo tu yo tunga ngata pat pe do yo turidong kara we yu na me sha kene pe bala wi dano ana ko boni bera bera nudang pe balo eka kara yini ti mai mato ena me ko yiyo eka te gubu buone yela petie yin yen aite gubu buo ento kuni gwoki cha me dog da miri wek wi de betuolo yen jamadang miro wi no pora pora.

0: faru dini ate ka ñu rob bini oña oña gi ci ko cione ya joggi jokena doki ku mu dodo dog diegi rombi kwen ke wutti ma papa ti tapa tapa kome ma wile ya jokuno otie otie ya kista yu tutme ya ga assembly tete la reverend francis ya boy keru punye merelo wela do amu ngi wel ma waro bi wonara bon pito bonga juda munu tan wang maruti empia da ho beti ngola won ko bi jambro ta gecho pio joise kula do ho ngombe so di joni oscar wangu dole honorable munu james jamana degma poe walu yang keru kanti la merelo ready a fight fans club utin mewi yamu duj kan nicho ruma yumi long saint vincent de paul saint bakita yumi amochal pieji saint michael ayago kere assembly su ruma yago awila e poje alur chengu lelpe kere jo longom yo balu atel program ya jogenu beda fande aiza ku jokno kia mea participies hotel yu over won koma jogdanu kelu nama chimerti nota pira boro boro ateka riyo not kere ponyo chien moris nama chimerti nota pira bong wena mwen apicha bong wena chel ateka riyo chel kere kanlim paskago
1: Oye dugu chene kwa na shiku shiku mecha tuwil Daki hati ya uwa rodonga rama pia rwia chel Iko mchawa Ario meo tena We hadugu Dr. Wiyama Ika ya Dr. Mede
2: Kati ya kubiku Rama rama janga me Kao te kubini miya le tena rio Yano beru lepe miyuko pabe Iguni kao kubini miya le tena rio Yamreru ya nangu endu shu Kao kubini diangu yere doka nge Uyere tu njime enjere jere yume Yano beru lepe miyuko dina beru dana ara kubi dana beru ngata me wuyu ko kan ni mo ni changa be mo yuru yota wuyu radio ko na ma jen en ante kubni upeni uno jo me timo kisha bang wore wa mario unyuru ni kom chemi mo ga rashu awan tiu uno ame wa ke mo ba ke ni ko wa dinara ko buni umi muze mo ra jen tero wudu ko mula ko mi ko prostate cancer yuri prostate gland dar me ngai yuyam muzeni Tengwi nyara ke kun wudu fiti mula kuna cha uze cha duga me unu ra uta ro atwa da ke du gudu nga me konyere du kupe etu muzeni uba mi uire nu ti kwa uire ile ke mu ko potpe potpe tie beru ngata me nge chorwe zenyu nu la ra wan kya dino minere wa mamalo ena na me te pubi ni muzeni anta beru kara ke kere kare kare ru nyu duana bae na ke ku Muzeni tayi kubi ati teni inyango babe ujao ngolo kopi rekene kutuno kanana tiyo wunyuka ngwana tiyo kubuti kuri akakara ati chane tewuri kabere bora dak changi ati teni kita kara nwa nidu kero mene chunye bikope lara wankia medu umina nutia bero deja diya yukorani si teni tiyeni sinadung karo kene uge adung changi kene nuke nana wurna mula kutuwa kana dukte edong otiye eta kwa rjanga ko uli pacha dimi muzeni abito kundo wi radio muzeni tebe nukere kare betika ku konge dimo mine cha kisha uko ekupi cha kutin abit abiru kar wate kero mina ne yo ati mo kisha cha kutin de kini norja tebe komo mina abina ro nia wore chu ye chalo ba bero mina metoro kere babu muzeni tete mo mina re kisha muzeni te dimi yo udino mera wobe kina de deke logi Jone jono biro figariar yo ngare kero beri yo me muzere chari ote dole yupi a chetu biro gine boro young town kanana ti ye abita kubini mwa mo ba ati yo ma ura ni radio muzere uba ati gonyo ko ibe fit man an fitting and car kel kere Temi muzeni kako ni doktor meteme loku mwa yini bomu nwa titeni karakita wano uberu karakil kere bala wano bale na do miungu wa karakemi kwa mwa vien karitu odengo kwa yo bango bango pe wiyu karlego wa beda wano beda pote mukisha bango wore wa titeni kena karo miyo ubanga pe gamo lego wa temi muzeni de chokuru chuya te kupi doktor meteme loku karakil kere jo kito yini loku karakil kere pay me we will akoba wiyu radio ni Manu kere mano. Abere doktor machugungo. Dere ni hakubu ko. Acheti karajil kere muni menu life. Muni menu life. Utu yikuyen America, California. Bituwe meti chronic. Kako ni chronic disease. Kayi penyo chronic disease. Yini chigiri te winyo duwe ana binu kwa na nyingi. And chronic disease uwe no. Eka ena na kopi. Kini yini doktor machugungo. Ubera lomkole meti yeji. Dove non vede non vuole per piacere un giorno è l'ara dei tuoni dette i tedero finca ci ha metti un giorno di giani cangata me qui o willi amico con me chini ngata mo laare laare ma ti teni me war Christ Jesus me nazare jalor wote kara laare re ki se yeye me ti kare kel kere ya lao do mote ko bini yena me muni ni te yeko ubiru yena me ti powerful ubiru yena no te yeko ibe jama wara jamo ko au no kara kel kere pashu manji lana me ta ko bi adungi kini utu yega me ti powerful ti modernai ame jo force jam ako bi wu apo ora ti che ni Apero karakiel kere dano achiel ame onu ti karakiel kere perme tu de kwi yore poa muze ni te ko yuchim karame dana na switching away u benero dano cha wanga ya bere ko muze ni dano cha demi yuna machima ponero

0: tal ka wajja ho wayano nok kede docteur e kawta daw dogu chen dakirati o karro pierdek pedek
1: joma pati ka berecig keto ma hiwata kadi swalo nyu lengwi chamitu riehu romo riehu ni ubiruti kire apex electrical ameti yo chegere kai ya erano bauti chitu chem choki opiji me wai wai ginti oto chwa don ye building manu diri chatu jomi maj wires globe mk boxes conduit pipes kreno chere Chernang sola cheji long wires medukere batwiski wela yot tina ha CCTV camera ke nyun kome long utie wuba komki mit ba woko bi kubu sola linkwi CCTV camera roma maro abera lo kamota new balo ko mekiri la rebot gi me yot pien ngeche ri yu kiri installing tikai wigina kene ya pachkan penyo tamti me noni wikisha wa welwa yota pepori kanori ya pacha loro kuberike gina manota bira bira bichel bora big not dekar yo dek nyo nota bira bira big rio rio chel Bora ngwena ngwen, kapei nota bira bicha bongwen, bira bongwena chel, deka bora boro. Apex Electrical, utiyo hukope chatu jami machi kumbi ruama mali ya pacha loro. Jwa tiyo biye chara merregu niru keri jwa tiyo friji ya pacha kirikano long. Winyu kopa ni diru, jama wini tiyo kiri no mira guwa kachunji. Kaba leka ni teriye ma ye hamira yera, amaru winyu kane guwa kuchuyo ye. Apex Electrical, oya utinmeyi kumwata mekiri rega puwe tu, ubu pingte doi lekiri barra chapiyo malowe. Apex Electrical, oya workshopa laj, ame choho jami ni duchu teye ki chwe di market street upimere kiri gate taxi park. Iyu aga wuri teka nisha me town chachu. Joane timu mwata rewinding, utayu bu juice kula bear we haweka. Kire yiku friji dira yungu yi, machine teduwa ukwe yam. Wadwa, pepe kanya kemi butu bu pingte. Kahraman, wadai dua hagi ameti ye building. Achoke upi jime wai wai. Tewe lo jime mema kwenye duchu wire conduit pipe socket solar panel system mero duchu. Ucharo na uti installing CCTV camera wela yot. Kiru ticha kunge meto dacha. Gochimi apex electrical na manota bira bira bichel. Bora big note. Adeka riwa dek. Nyo nota bira bongwe note. Bongwe na bora bongwe. Nota riwa dek. Kape nota bira bira big. Riwa riwa chel. Bora ngwe na ngwe.
2: Ah, kiru te homina. Kane no ngatoke rakare punkwanya pa kane. Ami ye waro.
3: Kame wel. Jami gedo kode linkeri yiba me get one gweno gedo peyon
2: endo pode kopo ini ti o gora odi chaningo anen odu chile menya menya
3: samaritan adu we adu kwanya awur kunu ne wo wilo semen da denu wil jami gi pinya kuri kobi atedo bir wili kunu keke na ga tiro gedo mina e wilu kuyata
2: ateni
3: yes jami chalu chementi u bar ion bus, stirrups, expanded mesh, welded mesh, DPC, chumalinchi, long, make go you will better get about. Jamie Kubu P, Dutch, yellow pipe sizes, a papat, sanitary wear, yellow sink, jokon, wasan basin, sitting, kid, squatting pants, met toilet, sato toilet, ginadang, loa, loa, chato, plaspon paints, ya patalor, basco, seweko, Neptune, kid, sadly, nikalas, a papat.
2: And young wing smart, come on, no. Order now, we reosha, don't atum.
3: A bear, major. Kai get him up, kai make contract. We like I Samaritan at where, I'm a tip lot, the Rio Webero, Market Street, who prevented taxi park a bite down. Go, Chimki, not a dega bong where are you? Not. A beach and when a beach. You know, a beer, a beer, a when. A tell and when a bong and a beer, not a
4: drop. A win.
5: Pangyoka United, when you are poor, Lamanto Twantuo.
4: Caramanu to a money.
5: To a coma pola pola at Adamago Changu Yot. Tapping where you get a doctor, a mirror worry, yeah, cut a tin more. Piladuan young.
4: Iwura, Ura,
5: Utwamwe.
4: A win.
5: Doctor La Bera, man, million light, or you remember Mona Manmo. Oberoka modern abolition clinic. I don't know, Tarabella Gamma, you are two to Emogada in an Antwero Changba, Lotte, Asthma, to a quick wing, Matoka. To chogo pressure to chokal to atalangut medena kana wa dog joke dog chun jonatina ke yene to riu yen pia reme wang nyor prostate enlargement to benyo to candida utejo yeno kanada balu yo nyal krenyu to jonyo kare ti to yo large magu duj genu ti ko yem
6: ah
5: modern aborisai clinic aye bebe to choko to moge to loko doko meredo ka pe nyiko be bar wi cha rama ye cha kane alsazani
7: o kelna machine dp ko per wi to mi ko be do gon ko nyo jati to chokal kare to pressure machine karna harem kare ko pe to tora ko duj medejo reme wan chogo kere modako jonetina re machine riaw le re wan tomi yinena chel hapi jo ducheti district med dogle kano kena parpi yorukom gem modern habori cycling kama ando tipa cho dogle kano em jokai wore yete yo ayai dogle woru liram gupi mele drop kere dogle hoi happy lira city nuwe Kampala Road jokai karo sign post at del primary nenge uko etu chem dog nuwe pimele lestinam iya apache nuwe biachara street dogo pimele kere centenary bank go chimi yepi nge chokanem ikubele nora bira bora chel langwena bichela bi cha bichela biro note unye nora bira bicha biro Madeka bon wen not, not tang wen not.
8: Umego manu kuere.
9: Aido, pinge yo kara. Neno kwa kayo, atir na hibale koma, PCU charge.
8: Kakare, roro chima an kiri, megero otere. Man enomeo yi hajo, megu yu wikani ya mehibale koma PCU. Apat is assembly. Amea berwe ni ndu ya bongwe ndu ya bore. Mwadumari yo kashike pieri wa vishiel. Iching chabi tre biru ni kyo kome. Ujolo lakani ya muru waduyo achalo. Senbagbu, helim touch, papis touch. Ding yesu malo PAG, St. Daniel with him, St. Lucy Catholic Chapel. And go back way, buka yezi la chora mela shiel, chakati ya ryo, na haya dik, wele ma wale ya jong marabelo, wana mul benda do timu doj, empi me maruji nos. Ujo langaniye wa dushu, me PCU church assembly, apach is assembly, uwang assembly, cha wende assembly, apoy assembly. Ujo langa wibie dushu, ilo maapat, kurungatele wiki bedo, won koma bing maapat district local government, wana mul Ambrose agecho pio, ujo la chalo wil dushu ilo maapat, Bishop Boni, obua, katekala ya sopia obua, anungute On you gumiko tina ba chella chel ikichimu long a make kwayo wuno. Pinga chukene kubeka chye pasa boni udo na ma not a biero biero a drake. No not a biero a chel a drake a drake.
0: Poi ritual du chen kwena chigu chigu me chatu wil ama ukarno dakati ukarno pier dek wie do bongwen a ukarno ikon chawario me otieno wa hadugu doctor wiyamo a kaya lom tume.
10: Ginaka ini kiri wingo ana ko biiro den kape ji ko yirise de biiro ngeni doktor maju ko beru ngata meri ko numiro en be kaya eto ba beto ye de wire meni beru do doktor no daga tal me ko nyo ko alwa adu ana ko bini ana logo kaya nuni a logo speed ame ka yi ni beru ker to beru ker kar me ji ko yira be auli manu kere manu uti kare ke kere
11: Important, meme. I would need you, can't want it out of your movement of your own Mario Loyo.
10: ubere doctor ma ci dogo me bon ko bo waya no ko me ma di el ba jule e ti kare kel kire be me epilepsy e maro be do rero jo ti kare kel pe de infertility in woman beru da ka me te nyalo nyu ya e ti de me du ku mina ga jane ko pe ya jo be nyu nyu beru nga te me nyal cho ne to nyu le den ona chu ko nyu ti u kre ya te family planning na me ti ta bi mi no mon ma te e ti ko don kar la te me wa ko ya te family planning ko e tu ko pe ya jo ma jugo ko ti ye a wi radio manu kere manu ti kare kel pe de spirit i chome ko ti pe nyal kare kel kere mon ka ke lo da ko ni beru por nga tapar buru nga pero ko boya chila wibre iti kare kel kere pego me gonorea mano beru teju a wibre di unyo tikere pego me syphilis unyo tikere pego me tuo typhoid unyo eta muni kwe taba kere kon a wibre di u boya chim atama wibre di u chawa betia be ame si kete chawa na ini ibiru atama eno jo ado ana piti ngi uko mochangi noko inga unyo doana piti umitange nikin uiti keda doara mi na machimo ko gina na ga nedu ti line na me line tu pong na me pe me tu tu doara mi te ku bini a wi radio gini ki kere na machima anda wu ni te na machimi ni atema e ke temo do jo ko we ka wu yo te pon saving kana ya o ke wi ya mo ko chimi mi an e pe wuni ti kine fu ata wa ni te mo buzel i do na baji i ti kere e the line ro mo cho yo not abiro not abiro dira debi abich Yera ryo ya boro yera debi ya bichi kachi mi pete ni ngikai pon choyo ko pin ai ta la ko do ka do ga yiji kena dia bo nya bo nya ana ku bu ko ni ma ju du ti ka ka not abiro not abiro yera debi ya bichi yera ryo ya boro yera debi ya bichi this is the doctor maji oduogo kunyo doctor many your life international e tikara chelte de e tikere MTN line you better ready at we can at a line shell not abiro not abiro pira devi a beach pira yo ya boro pira devi a beach it is saving doctor march oduogo itikete MTN line ngeri ata para na machim dong kiel lagen pe atia du no ye ani gen daki kana no te wodi du mo ko MTN line nn not abiro aboro abishiel na ba du yo be ga ga o ke ka mo ni be bu ni a win radio itigiri win ngo ara wo ko be ye ni tituwe o kene ame wanu tie wu kara chel kere e mu wan po tu me do tikede do kiti wo kene ame te ku ba wu radio ira mo la mo da ra tele du shua du be ro bi mi tu be ro me ni e to ko bi ro ma ko titu we mo ba me machine be ma mo mana ti tene be ko be na ra te ko bu do ana me te ku bi ni a wu radio ka ji ni cho na machima ara ara ko ni no ti kere na machimo ame ngi ni u be ro ke shaba kere mara mera ti pita mani miri kunyi ye kwanyi ye chme tuwo ame ti kore no pye ye chme tuwo chunu we nuwo ko chaka nara wi chuchu enarate kupi ti joke ni wi chuchu ngame kido umoko tamero kwa ni kato uto ende kuoro to edu rem chumi uye chuba leko kare meri mutye njima moga atu yiko edu rem chumi uye chuba leko mekuchi uye benu te chichi aduwa kupi ni e namba ana mio no enene ya berukere kare me kunyi awenyi radio e ti joke na medu tumo otamini kare dum te a bedo ngala ra pura pura ayele doi era no mito kubini u kopi wa na tayo apara jerki nere pira yo ya boro ni bie uno ba un jo ye chuno koru abiru weyu koru mono mo o Kristo no te jon no jo ameno yechme kwo tu no gorgi no yechme gi no ke kan tu no gorgi ni abiru we yo gorgu jo o ye we kini ye e ka yechi ko no te ya uni re bet ngata me bet ngata me timo ke chabanga wuti re bet ngata mo nyu uti kibani ngata me timo ke cha pero ngata me luoro ba ngata pe luoro ba ba bela bor kara chen kede eto jo me timo ke cha uber jo me kuoro ba de nyoni kai ni ti ko dar cha ra ku yo ba na cha wa ko me akoba bu de ti ji ri wi nya be Iti karache pere seko metu wo imore para loti, I wintang lere kita me pero karache el kede. Ngata meti karache el kede imore di nyo alote wumire di wu. Amite kubini binu honi imore anyutere tini enchiku yami yi. Kakiku yami yi, miuni yiberu yamu yama wura wura. Kami yu yiberu yamu yama wura wura wumire di wu. Amite kubini enberu kere kare.
6: Ini
10: dong nyonyo tu made na ko break re do gurina nyoja endo ko kai ye ku telo go ba ku tu mono be sai me indanol imore a wi ready ho indanol imore ku bera no te me du mono no do nyu ko ho me ka yin wo go gurina nyoni en ka tu ginoro be do ku be do bala ku be do be do ni le tu ginoro me ki bala puchi ha ku yo ginoro ku be do le me tere maro be da yin tu mono be do a nyu tere a wi radio atame come imurete wo radio gidaru mara ko bi tini e piu fica te come kalo ku fu yuko ke na noti e ka no tu beru ina chena me wuru pere gin da tin ka yini ba be dite ri ro mi walo kare kel keri tino e na ke ku bi ara beru kare kel te de i matora kel amo nyu walo kare kel keri tino mera je i matla a kelli nyu walo tino mera kare kel keri ku ni tina de man kina da mi ta ku bi a wu radio e ka mi ribena me ngeni yo que na meñi ngu ke pero meñi ni chamo quien pe pero loco y cheñi gaye ni pero me pe pero mo pe pero loco yo balance pe pero balance gaye u ni radio mi mo a lot digi digi chai ti chamo ranga kere mo ko ranga kere mo ko ranga kere mo ko un pe ti loco chem que no pe por la yo ka u ni loco chem Dari numir capu rangka kiri riu rangka kiri riu. Lakuk cemu meru capu di rong capu di rong capu bodai bayi bising. Rong capu rangka bayi dienu. Jadi meru lucu kiri bayi. Ah, munu meru lakuk daya. Nyukada riu. Jadi ni mora. Meru jinna kiri riu mora nyuwangi ni mora. Meru lakuk daya. Jadi nungo imora itu wujud radio. Karena cemu kiri tiu tiade. Jurubeda meru tu gua kare wudu awi radio. Manu kiri mano. Kome imora. Aki kuko awi radio. Atamu ekono ka good kong kumi kong answers. Awi ni radio. Di karakter kere pepe metuo answers. Apo bini. Di chingiri iwi karakter kere dero. Answers kajini nuo nyen. Awi ni radio. Amita kubini. En miuleng baro kori. Kere kope giko maro yili. Tijo kena me giko yelo. Ubero ngolo beru bugo. Ubero ngolo beru bugo. Inguni. Per bom wi ngomi u gine tia beru bugo mutya nyutuni kinor kie umi u gine tia beru bugo kitu eno dum kope di ko mutya nyutuni infasio nor mutie umi kana eno amen mutya tiki nor amen mutya timere dul kome kana amen muke no kuru kinor cha ato ame te kube u nyire ni uni kaji ni ngio ni iti karakter kere bego me iti karakter kere bego me alta u nyire ni u eni wi ni u bimo uje ngatu ni unu nije me yo bale koni ubedu ajara kuki me chavere iko me alta alta chavere inyi ngati tiri itu ni karmori uji ni ito kere pitae di spi itu ni karmori uni peku ti ya ngai lura itu ni karmoro jen uni peku ti ya boi u nyire ni u mono kere u kobi kobi alta jina mo ti u kere me alta u nyire ni u meka kobi ni ana neogi eka ena ana neogi ri yenu beru yena me kuya kuya uberu yena me kuru chako ken alter na seni miti karakere antitoxi yo antipoison na neni mwenye wuna ana kukuta tigere yata mo lune beta ka nungu teka pele tukutugu eruka yini tunu kwena doktor mali kukutie jini nungu antipoison uko mo yuru yoto yoko ana kubi joni tekinyi ni tigere pego me alter ana kubi nina tek ini tikere ye ni nama ngwen cap cap mo jema mo gwe ye ni se cap cha o ji te ko chim ka o ye ni ene na te ko pi nwa na te fitu ni na ngyo ni na te ba ngwen ni nwo bo cha ju cha ko cha o ko abe nwo mo e tu ji cha ngi no sa u ke la ye la ye ira ko ko ni alta zo bero ko ra no ma ko ogan se yi do ana mi te ko be wuni re di o ni ka ji ni ngyo ni tikere be ko na alta zo wuni re di o ji ne ko ya chi me na ba ando a kwa no cha e ka mi ri be do me ngwe ni answers inuni enkadu tu ni sejo cha gure mi dokunyi karre mi dokunyi ai nuni ka cha mu dekoro kiru bere mere re mere re ma unu bere nyutu me alta e ka ki nuni e borundi yi ori ya boi borti chini borti yi bori ka ame ka cha mu ginoro wa yeli bori be dokunyi do ngateka pe me tu utugo awunyi re di umu nu bedu alta e ka ri ni mo nyu mo prozon ki karker pe magnesium ki ke ri nu ka na mo bi le bo mo bi cha awunyi re di u bo be re na me wor te chango mi ru cha i jati karakter tere anti ko yido na memoru kwa nyu pene ko jate ke lo ko ko e ka yina ma wo me chamo ko jate mo direct kana me bo se ye ora le do de cha por cha be di chang de ki yina me che ber ni nya po kana to ni wa no me uno ati ati no me ki no me ka pro ka ka no ni nu ne nya mo ka ka ne no ko do ko yido ni ke ne ko da wa no cha mo de cha ko ke to ko ri wa cha en beru ki ta ati beru ke de beru cha po ka no che beru nya ya nya pero nya ya nya adu ko do de di o ka ni o ni ti ke pero me alta wa ya chim e come ko marta sa wi le di o ki jo ke na me ka buru di wo nu ke tu re ma do la la ma tu ni do la la ma tu ni do la la ma tu ni mo nu pero alta adu ngi ni ni e ki alta tu ke na me puti e na ye ke lo ki alta tu ke na me piru e tu e na me puti ke lo fa se na re nu no Enemy points on your chemical, and a yellow, but then Eriki Malo. Can you know me more than one chamber in the middle? As if you can call the young in the oil by Monday, the book of Mommy, your mom, the bad leg, and we'll be you over a jibber could be. The doctor, I don't know more than a bad leg, a bad leg, and then the morrow, my very get again. Oh, bad leg, Mono and Mu dear me, Bevermore will be a good review. Don't make a good name. More than one jam will near when you did you. Telephone tea, so that one of my room will need. Telephone tea, in any jam or Kajini Yapu, so that you need Yamamoko, where Yamuchani, Amica could be mad, Tiny, could be a year full. At the Muni menu line, Tiny, where I get one of the way you could jump into shoe. It doesn't sort of you got a chill credit. One of them going a one of your name, but you give him over a big. Chemical doing here attack in one core tuber so the morgue again. Chemical again or a year, we radio. Nina Mumwan Jamunitan, Nina Mori Nuno. Never figure again or better than a key of the back end thing. I use the Jamun, you know, you're going to be a boy. Unkaka and Nirmu Murao, we have to walk for how to move you to see and the Nuru of a chip boy and a boy more would have to bear and you need to get out of the air. Doksi nuwo da ebe ka ko nyamba boy da ko ketu boria boy da ketu boni chini ka ketu boni chini a wini radio uru jamu no eno kenni wa bebo do eno kenni wa bebo da wini radio aro mi te kubi ni ben ne oni tikere ko ru bebo no wini radio jire ko ya chim ko me answer jawa wora da ka te me du du ka wini radio do tieni e ameyo a wini tieni mo bara ko abo ko ko ki kom candidate Bukan masa kami norfenya ye, wajin mia ane alpi. Itanya kene anak baru gerakar di sioki ye, ikut bukan masa. Iti kerja kerja kerja kami kandida itu wujud radio. Kandida kaji limu baru dahabo. Kopi ye pon. En mio kopi memone ni berani la cuan pingiran. Eka aje nuni. Tulis sejauh nuni. Di mana berkecang air bela mereka tu pun memori ni ok, mana bela nyut mereka ni dah. Eka jejak ni, tu ni sekarang yang terlalu keren biru biru beru tu tu riang riang. Eka tu ni cara mana memilih nak biru di kaki ni nak beru biru chill, biru di biru ni moga moga rumah kau memilih biru di peta chill kita memilih biru dengan tak komen yang biru berkara chill kedai. Ibu ni tu beru inor beru riang riang, kau ni tu beru bagi inor memilih dong beru tu kita ro. Tu mana beru kandidai si memuri, kandidai si. Kaji ni nuo kwa uniwezi huu. Amita kumini. Kaji ni nuo meduti nuo. Yelo kia tu mla kia uwa. Mifengi yi kia ren. Biyeri ya kia ren. Jini mwe chikrine kame choki rifu umi. Kapsula meki green color. Amo luni doctor silin. Aite uu kumi inyo bala metro. Beru fragi lena kechi. Au kumi inyo bala cipro. Beru ena poru kwa ratara boshuti. Tu mwono beru jena mwono kuyudari. Jina kumi yuko mwono kumi kumta. Nango. Ma mwanya. Eka. To me, you better like ibuprofen, your room, ibuprofen, when you pay till a moment you don't take the
6: media
11: FM.
10: Today, if you have a moment, you need Jamora, I will tell you, Romomi, you better, better damn, Romi, Yakor, Romi, with Raman, Ronald, and Water, I will tell you, it takes a genie, take it with you, or you put your own alarm for you, you may put it in, take away when you make it. Inuaje kufono vino kwa etu yeni peperu kerekar mene jine kanidai umi ichani kope kansa mene wanga uwara tunya peperu kanidai ame fitting peki apani nuhu bonishi unye nuhu chutu unye nuhu unye vere MP unye vere ukurutu unye vere ukurunga kanidai kisya nginye dushu abo boku ni marberu ngata diru nyu marberu ngata diri dine beru gina kiela me kobe me pinyo kobo iburu beru gina kiel ame kada dini wur jodo en kobu kere no yoro yon e ka dini wur to ele me wunyo ide nu ngato lao joro do gu to ele ko kere la kere ame ni kere kudini dini do la nyu la ki la ka dar nya wunyi re diu ame se kudini dini nu kudi me kanida isi suko pit manu kere manu eka miri bena mengi ni wunyi re diu kadu yini ni oni tikar kel kiri bang me kanida isi kopi ya kola kola cha moro e enka wuri yiko me beru damu jebe di cho mi umiri me cho ya ope kair wani damu ni kien do niri kien gume do iran mario lo yoko ikwe ine me nare di ku edu nu yini wuri tuku mira damu dago do miri me kia miri do yini kie kopere eru kume te kukopa damu do nupe unu nuwa te kumi ni beru damu jebe di cho kanida isi mi omo mo se ko wa be du wi te kuri ko wa adon te kini ni ori ti tere kan dai ti be du da ko be ri jo ku du ginara ko ko ni te kuri ko mi mu du ginara ko ko ni nu te di mere ko mi e ka kai be du da ko en a ju tere na ara ko ko no ti du ni te joro ni mu ni mu ni ti ti ye che ni a me ta ya kwa nya ti ki no e no be du la o me kan dai ti ere na me ke lu ku pe ho no wuni ni fe kire ni tieme tu kuot kandidai sisi kelo pe ka pora pole kom mon eka kandidai sisi kelo pe ya wora wuni ko ka ni wora ni tu kuot ko ka ni bo wora bordi ye ka bo ni bordi ye wuru do kansa se ni kansa a wuni de di munu be pe ka kandidai kelo eka mi ripe de ngi ni kandidai sisi be tu wa kela me mor mono ko e ko ko nwan jo muri di be ma ta nyu a chon en mi onwa la jo chungo ai te beru ngata me muerro ko ko peñual te beru be tiene en buru kelo pe ko toi ni beru da mu buru kelo pe ko toi ko no ko be ko ka ni dai ti do na mi te ko be wuni re ni uni ka ni ni oni ti kere pe me ka ni dai ti ni ri ko pi e bona bona do a mi te ko be ni e ka ni oni ti kere pe me ka ni dai ti te wuni re ni u ye gwe na dokta ma ju guti ye a yi a mi to ka ni dai ti si be ri cho en mi umiri ruenyo ko kiti wenya ko bukere cha eka kai beru dabo mi uda umiri ni ruenyo da ko ame kare cho ya bi ni mi ruate kare ke tiri ni bere me ko me mo ni cha mo ni miri ni pe da be ko me mo ni cha ti bere me no tu wa wa ame kai cho tu ke ni na ka bi ruate kare ke tiri ke loro ni nu ni i cho ngo ki mara na ka le ke ko mo me ko mi no pe ame ni ru mi cho ngo ki la eka ni nu ni cho ngo ki mara na ka le eka yini dabo chado cho release jige nu ni inu mun ni cho nu wi ko na cho cha te wanera be cho cho kere ngwa kila mu ngwa jimara ndo eka dabo da nu ko me mo na cho te wanera be cho cho munu me resign yo yut me de candidates anuri candidates kauri ko mi mi ndo ga wora kaji ni ya ya bero ko de be du ala cha la cha ame nu ni kai ya bero porra porra dum ti yo po na me inuni kaya kiye beru borra borra eka e beru penyu mitami nyu ngata tiyu kina rashu kwe bo etu kanidei te kuri ikumi miu yimon mero onya onya awi radio eka kanidei te kina awi kome wini radio amite kubini en kino peti bora bora romu mi yiberu ngata me beru lacha lacha nyu romu mi yiberu ngata rame romu ridu tiyu tepe na no rida uko eka ite nuni niru kitu pira aite beru
5: awinyo kangyo ka United nungu nejo apola mantu tuwa